Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa programang The 11th Hour. Ako po si Brother Ricky D. Guzman Calejo ay nagagalak na muli na makapagbahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ang mensahe po ng Panginoon Diyos na ating pong pag-aaralan, na aking pong ibabahagi, ay patungkol po sa talinghaga ng mga talento o the parable of the talents. Ito ay matatagpuan natin sa Mateo chapter 25 verses 14 to 30. Ito ay nagtuturo tungkol sa pananagutan ng tao sa mga pinagkatiwala ng Diyos. Hindi sinusukat ng Panginoon ang dami ng ating tinanggap, kundi ang ating katapatan sa paggamit nito. Darating ang araw ng pagsusulit at bawat lingkod ay mananagot sa Diyos. Marami pong mga interpretasyon patungkol sa talatang ito. Ang iba pong interpretasyon nila ay literal na ito ay salaping ginto na pinagkaloob sa mga alipin. Subalit, sa ating pong pag-aaral, ito po ay spiritual. Itong pinagkaloob na ito, na talento, ito ay aral. Na aral kung saan dapat nating ibahagi sa ating kapwa. Ipinagkaloob ng Diyos ang aral na ito upang gamitin, ipangaral sa ating kapwa. Una sa loob ng ating pamilya at sa ating kapwa. Kaya nga po, nang dumating ang hari na binigay ang aral na ito, pinagkaloob ito upang gamitin, upang ibahagi. Subalit, yung isa ay hindi niya ito ibinahagi. Siya po ay naging tamad na alipin. Kaya nga po, mayroong pagsusulit ang bawat isa. May naparangalan, mayroong naparusahan. Atin pong babasahin sa Mateo chapter 25 verses 14 hanggang 30. Ang pag-ahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa po ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Verse 16, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayun din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ang kanyang Panginoon. Sa verse 19, pagkara ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin.
Hito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kahit gagawin kitang tagapamahala ng aking malaking halaga." Sa verse 22, lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto. At ang sabi, "Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito." Verse 23, sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan." Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, "Alam ko pong kayo mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga na hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ay hindi ninyo inihasik. Natakot pa ako kahit ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Ito na po ang inyong salapi." Sumagot ang kanyang Panginoon, "Masama at tamad na lingkod. Alam mo pala pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Ulitin ko, bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ang sagana. Ngunit ang wala pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas na walang silbing taong iyan. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin." Ayan. Sa parable po na ito, mga kapatid, ay pinapakita na ang talento po ay hindi po ito literal na sa pag-aawit, talento sa kalakasan ng katawan at kung ano-ano pang mga talent. Ito ay isang aral na ipinagkaloob ng Diyos sa mga alipin o servant of God, na sila ay may pananagutan. Yung isang bumalik at ipinakita na binigay sa kanya ng Diyos ang aral ay tumubo. Ibig sabihin po, mga kapatid, ay siya po ay nangaral ng salita ng Diyos. Ibinahagi niya, pinangaral niya. Marami siyang nahikayat dahil siya po ay masipag na lingkod. Gayun din ang ikalawa. Pinangaral, namunga ang salita ng Diyos. Subalit, yung isa ay naging tamad na lingkod. Natakot siya dahil alam niya ang Diyos. Kilala niya po ang Diyos na siya ay magpaparusa. Subalit, wala siyang takot sa Diyos. Alam niya na mayroong tatanggapin na parusa. Dahil sinabi niya doon na ang haring ito ay malupit. Subalit, mga kapatid, hindi po
kalupitan ang Diyos. Ayon po sa ating mga ginagawa, yun ang ating ipagsusulit sa Diyos. Dahil nagbigay na po ng instruction ang Panginoon Diyos. Subalit, sinuway. Kaya po, ang pagsuway ay mayroon pong nakalaan na parusa. Kaya nga po, mga kapatid, ang tema po sa ating pag-aaral, ito ay ang katapatan, ang pagiging tapat. At ito ay aking pinamagatang mabuti at tapat na alipin. Sa English, servant. Pag sinabing servant po mga kapatid, ito ay lingkod. Ang unang punto po mga kapatid na ating pong pagtalakay, ang Diyos ay nagkakatiwala ng pananagutan sa bawat isa. Ipinagkatiwala po ng Diyos ang aral na dapat ito ay gamitin, ito ay ibahagi. Kaya po mga kapatid, binigyan ng Panginoon ang bawat alipin ng aral ayon sa kanilang kakayahan. Ang bawat isa ay may pananagutang gamitin ang ipinagkatiwala sa kanya. Alam po ng Diyos, mga kapatid, ang kakayahan ng bawat isa. At itong tatlong ito, alam ng Diyos na kung paano nila gamitin ang aral na ito. Kaya nga po, yung dalawa na ibinigay sa kanila ang aral ay kanila pong ginampanan ang kanilang tungkulin. Ayon po sa Old Testament, mga kapatid, sa awit ni Haring David, sa chapter 24, verse 1, ang daigdig at ang lahat ng naririto ay sa Panginoon. Ang sanlibutan at lahat ng naninirahan dito ay Kanya. So, inilalarawan po dito, mga kapatid, na awit ni Haring David. Ang pagmay-aari lahat po dito, lahat ay pag-aari ng Diyos. At tayo po, kasama na tayo dito ngayon. Tayo po ay pag-aari ng Diyos. Mayroon pong obligasyon tayo sa Panginoon. Mayroon po tayong kanya-kanyang kakayahan. Yung ibinahagi po sa atin na aral na dapat ito ay gamitin, hindi itago. Ipangaral sa pamilya, sa katrabaho, sa kapwa. Ano yung aral na ito, mga kapatid? Ang kaharian ng Diyos. Dahil ito po ang itinuturo ng Panginoon Jesucristo. Ang kaharian sa langit at kaharian dito sa lupa. Ang kaharian sa lupa ay yung iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. At bawat na pinagkatiwalaan ang may pananagutan. Ano po ang isang aral na ating pong mababasa, mga kapatid? Isa po rito ay ang pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo, na siya ay anak ng Diyos. Na siya po
ang ating tagapagligtas? Saan? Sa ating mga kaluluwa po, mga kapatid. Dahil hanggat hindi tayo nagsisisi at nagbabautismo sa pangalan ni Jesucristo, hindi po tayo maliligtas, mga kapatid. Dahil ang kasalanan, yan po, ang kabayaran ay kamatayan. Lagi po nating naririnig o binabanggit na mga mangangaral. Ayon doon, mga kapatid, sa ating pong mababasa dito sa Roma chapter 6 verse 23. Ito po ang ating mababasa, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Wala pong bayad ang kaligtasan po, mga kapatid. Libre. Kung tayo sasampalataya at magpapabautismo sa pangalan ni Jesucristo, tayo ay kanyang papatawarin, mga kapatid, at pagkakaluban ng banal na Espiritu Santo. Yan po ang ebanghelyo, mga kapatid, na si Jesucristo siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Dahil ipinagkaloob ng Ama sa atin, si Jesucristo bilang handog sa ating mga kasalanan. Siya ay pinako, namatay, inilibing, at si Kristo ay muling nabuhay. Yan po ang ating naging pag-asa. At tayo ay muling nabuhay po, mga kapatid, sa pamamagitan ng kamatayan sa kasalanan. Tayo ay muling nabago. Tayo ay naging malinis sa harapan ng Diyos sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po yung aral, mga kapatid, na napakahalaga na dapat nating matutunan? Isa po rito ay yung pagpapatawad. Dahil ang tao kung hindi nagpapatawad, ay hindi rin siya papatawarin ng Diyos Ama nasa langit. Napakahirap po magpatawad. Opo, sa isang kaaway. Yung isang kaaway na kagawa ng malaking kasalanan sa atin. Subalit, ito ang aral na binigay po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya dito, sa Mateo chapter 6 verse 14, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin papatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So napakahalaga po ang aral na ito ng pagpapatawad. Paano ba mag-uumpisa ang isang pusong mapagpatawad? Ano ang dapat nating itanim sa ating puso, mga kapatid? Kundi ito ang napakahalagang itanim natin sa ating puso, mga kapatid. Sabi dito sa Mateo chapter 22, verses 37 hanggang 39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo.
Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ayan. Kung itinanim mo ang pag-ibig sa iyong puso, napakadali mong magpatawad. Una, ay yung pag-ibig mo sa Panginoon ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Sa tatlong nakasulat dyan, mga kapatid, yung buong puso mo, buong pag-iisip mo at buong kaluluwa mo ay nakakatiyak na po tayo, mga kapatid, na yung pag-ibig ay napakadali nang pumasok sa atin. Sapagkat tinatanggap po ang Diyos sa pag-iisip mo ang Diyos. At yung buong kaluluwa mo, ibig sabihin, mga kapatid, isinurrender mo na lahat ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Yung pagsunod sa aral. Ito ang una, yung pag-ibig mo sa iyong Panginoon. Kapag iniibig mo ang Diyos, sinusunod mo ang kanyang aral. Itinanim mo sa iyong puso ang aral na yan. Napakadali mo lang magpatawad. Dahil ang pag-ibig mo yung sarili, sabi niya dito, ay gayon din dapat ang pakita mong pag-ibig sa iyong kapwa. Mawawala na lahat ang inggit, pagkakagalit, pagkamuhi, pagsisinungaling, pananakit sa kapwa, pandaraya. Lahat na po yan, mga kapatid, mawawala yan. Dahil kung ayaw mo mangyari sa iyo, eh, hindi mo gagawin yan sa iyong kapwa. Yan po ang aral na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Isa lang po yan, yung pagpapatawad. Ang pagpapatawad sa nagkasala sa atin ay pagpapakita ng pagpapakumbaba sa Diyos. Sinusunod natin ang kanyang aral. Sinamahan pa ng pag-ibig sa kapwa. Hindi mo pagdadamutan ang iyong kapwa, iyong pamilya, ang iglesia ng Diyos. Ikaw ay magiging generous, pagbigay, matulungin. Yan po ang isang aral na ibinigay ng Diyos sa atin. Na gusto ng Diyos ibahagi natin sa ating pamilya, sa ating kapwa. At ayon dito, mga kapatid, sa Kawikaan chapter 3 verse 9, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan at ng unang bunga ng lahat mong ani. Ano po ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Pagtulong, pagbibigay. Halimbawa, kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay lingkod ng Diyos, huwag mong ipagdamot kung anong meron ka. Alam ng Diyos kung anong meron sa iyo. Alam ng Diyos kung gaano karami ang laman ng pitaka mo. Alam ng Diyos kung gaano karangya ang buhay mo. Alam po natin na lahat ng naririto sa daigdig na ito na ating pong tinatamasa ay pag-aari ng Diyos.
Kapag tayo lumisan sa daigdig na ito, wala ho tayong madadala ni anumang bagay na naririto. Kaya lahat ito ay pansamantala. Napakahalaga ang aral na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Ano po ang supporting verse natin sa bagong tipan? Sa unang Corinto chapter 4 verse 2, ang hinihingi sa katiwala ay siya'y maging tapat. Opo. Sa isang katiwala, sa isang lingkod, ay dapat siya maging tapat sa Diyos. Dahil lahat po tayo ay may kanyang-kanyang obligasyon o tayo ay may kaloob na binigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat iglesia, sa bawat kongregasyon, mga kapatid. Sa Church of Christ, may iba-ibang lugar na kongregasyon. Bawat kongregasyon ay may obligasyon tulad na isang mangangaral. Ano po ang gawain ng isang mangangaral? Siya po ay magbahagi ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, magligtas ng mga kaluluwang ligaw. Kaluluwang ligaw, ano po yun? Yung mga nalilihis ng landas. Yung iba-ibang paniniwala, yung taong hindi niya kilala ang Diyos, yun po ang layunin ng isang mangangaral. Ipangaral ang ebanghelyo sa hindi nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. May kanya-kanya pong kaloob na binigay ang Diyos. At ayon doon sa Roma chapter 12, verse 6 hanggang 9, mga kapatid. Tignan po natin, basahin, samahan po natin, samahan niyo po kung buklatin ang Biblia po, mga kapatid. Dito sa Roma chapter 12, verse 6, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kahit gamitin natin ang mga kaloob na iyan, kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng palhayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, paglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Verse 8, magpalakas ng loob ang may kaloob na pagpapalakas sa loob. Kung pagbibigay ang kanyang ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. At kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Sa bawat kaloob po, mga kapatid, yan po ang ating ipagsusulit sa ating Panginoon. Pagtuturo, magturo. Pagpapalakas, magpalakas po ng pananampalataya. Pagkakawang gawa. Kung iyon ang kaloob sa iyo, gawin mo iyan ng buong galak. Ano po yung pagkakawang gawa po, mga kapatid? Mayroon po mga kapatiran tayo na umaangat sa buhay. Ano ang kanilang tungkulin, mga kapatid? Magbahagi. Magbigay. Dahil ang ibibigay niya sa loob ng iglesia ay hindi po yung kukunin ng pastor o ang mga ngaral para kanyang ibulsa, kundi ito ay gamitin sa mga nangangailangan.
sa loob ng iglesia sa mga may sakit, sa mga namatayan, sa mga balo na wala ng ibang inaasahan, mga kapatid. Balo na naglilingkod sa iglesia, eh dapat tulungan. Ano pa? Maraming pangangailangan sa loob ng iglesia. Kaya nga po, ang mga kapatiran na mayroong kakayahan, sila po ay ginamit ng Diyos na sila ay maglingkod sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. At buong kagalakan silang maghandog ng kanilang may tutulong. Ganyan po, mga kapatid, sa iba't ibang kongregasyon ng Church of Christ. Mga kapatiran na nasa ibang bansa, sila po ay buong galak na tumutulong sa ibang kongregasyon. Nagbibigay, nagkakawang gawa, hindi lamang po sa mga kapatiran, kundi sa ibang tao, lalong-lalo na po sa kanilang pamilya. Una po, pamilya, ang kapatid. At pangalawa po, mga kapatid, ang iglesia ng Diyos. Dahil sabi po sa Galatia chapter 6 verse 10, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Gumawa po ng kabutihan dahil yan po ay kaloob ng Diyos sa iyo. Pagtuturo, magturo ang buong sikap. Iyan po ang design ng karihan ng ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang iglesia, ng kanyang katawan ay ang mga Kristiyano, na ito ang kanyang pinagkaloob sa kanila. At ito ang ating ipagsusulit sa ating Panginoon. Kung wala kang ginawa bilang Kristiyano, naging tamad ka. Ayan. Mayroon po tayong ipagsusulit, mga kapatid, sa ating Panginoon. Ano po ang lesson nito? Lahat ng mayroon tayo, buhay, panahon, kakayahan, at mga pagpapala ay pagkatiwala lamang ng Diyos. Ipinagkatiwala po ng Diyos lamang yan. Ano po yung makakayahan natin? Buhay na ito. Yung mga blessings na dumarating sa atin, yan po ay pinahiram ng Diyos. Ipinagkatiwala lamang po sa atin yan. Ano application natin? Gamitin ang iyong panahon sa paglilingkod. Paunla rin ang inyong mga kaloob, maging mabuting katiwala ng mga pagpapala ng Diyos. Kailan? Ngayon na, mga kapatid. Kung ano yung pinagkaloob sa iyo ng Diyos, gamitin mo. Ikalawang punto, ang Diyos ay nagpapahalaga sa katapatan. Pinapahalagahan niya yung matapat sa Diyos. Tulad po ni Jose na ibininta ng kanyang mga kapatid sa mga nangangalakal at ibininta ito kay Potiphar. At siya kayo naging alipin ni Potiphar. Si Jose ay anak ni Jacob. At dahil siya ay ginabayan ng Diyos,
dahil sa kanyang katapatan, sumasa kanya ang Diyos. At umunlad ang ari-arian nitong si Potiphar. Kaya po, mababasa natin yan sa Genesis chapter 39, verses 2 hanggang 4. Sumasa kanya ang Panginoon, kaya naging matagumpay si Jose. Nakita ito ng kanyang amo, kaya ginawa siyang katiwala ng kanyang sambahayan at ipinamahala sa kanya lahat niyang ari-arian. Dahil ano po ang nakita kay Jose? Ang kanyang katapatan sa kanyang amo. Kaya nga po, ipinagkatiwala ni Potiphar sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Dahil nakita niya na sumasa kanyang Panginoon, umaangat ang buhay. Gumaganda ang negosyo. Yeah, sa madaling salita. Kaya nga po, ang katapatan ni Jose, mga kapatid, na kahit siya ay tuksuhin nitong asawa ni Potiphar, hindi po nagapi ng tukso si Jose. Kaya sabi niya sa verse 9, paano ko magagawa ang napakalaking kasamaan na ito at magkakasala laban sa Diyos? Hindi po tinalo ng tukso si Jose. Subalit siya pinagbintangan, mga kapatid. Subalit, siya naging tapat si Jose, mga kapatid. Kaya nga po, kahit na po siya ay ibinilanggo, si Jose ay tinaas ng Diyos. Hindi po siya pinabayaan at naging gobernador si Jose. Dahil binigyan ng Diyos ng kakayaang hulahan ang mga panaginip ng dalawang lingkod ng hari. Isang tagapamahala ng tinapay at isang tagapamahala ng alak. At kanya pong hinulahan ang kanilang panaginip. At sa kanyang paghuhula, yung isa ay pinatay at yung isa ay naligtas. At yung naligtas ay nagkwento sa hari dahil ang hari ay mayroon na panaginipan. At sa madaling kwento po, mga kapatid, ipinatawag ng hari ng Egypt itong si Jose. At kanya pong nahulaan na ipahayag ang panaginip na bumabagabag sa hari na magkakaroon ng gutom. Kaya nga po, ipinagkatiwala kay Jose ang pamamahala sa buong Egypt. Kaya po siya ginawang gobernador. At doon po pinapakita na siya hindi pinabayaan ng Diyos. At nailigtas niya sa kapamahakan, sa magiging gutom, kamatayan ang kanyang pamilya ni Jose. At sila po ay pinalipat ng hari, dinala sa mainam na lupain sa Egypt. At sila po ay namuhay ng masagana. Dahil po sa pagiging tapat ni Jose. Una, sa Diyos. Dahil nung siya tuksuhin itong asawa ni Potiphar, hindi po siya nagpatukso. Dumaan ng matinding pagsubok, ginabayad po ng Diyos si Jose. Yan po ang buhay ng isang matapat sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po sa Kawikaan chapter 28 verse 20, ang taong tapat ay tatanggap ng maraming pagpapala, ngunit
ang nagmamadaling yumama na hindi makakaiwas sa kaparusahan. Ibig pong sabihin, mga kapatid, yung mga nagmamadaling yumama na hindi makakaiwas sa kaparusahan, yung gumagawa ng kasamaan. Marami pong yumayaman na hindi po kalooban ng Diyos. Sa panahon natin, ang nangyayari po dito sa Pilipinas, ito po ay umabot na hanggang sa ibang bansa yung issue na nakawan po dito sa flood control po, mga kapatid. Yung mga pagnanakaw na mali-malitang pera, mali-malita ilang milyon, ilang bilyon ang halaga ng mali-malita na yan na pinaghahatian ng mga korupsyon opisyal sa gobyerno. Yan po ay mga walang kabusugan, yung mga nagmamadaling yumaman kahit na po sa mga maliit na opisyal ay gusto po ay umangat ang buhay. Kaya nga po, maraming mga napaparusahan, nakukulong dahil sa kanilang minimithing yumaman agad. Hindi po masama po ang yumaman. Kung ito ay may mabuti kang intensyon. Intensyon na kung saan gagamitin mo ito sa mabuting pamamaraan. Sa iyong pamilya, sa may mga sakit sa iyong pamilya, sa mga nangangailangan sa iyong kapwa at sa loob ng iglesia. Yan po ang isang aral na pinagkaloob ng Diyos na dapat nating i-apply, gamitin. Hindi po itago ang aral na yan. Kaya nga po, sabi dito sa Luke chapter 16 verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ayan. Alam po natin, mga kapatid, ng aral na binigay ng Diyos sa bawat isa ay dapat natin itong gamitin. No po ang lesson, ang pangunahing hinahanap ng Diyos ay katapatan. Application, maging tapat sa pagsamba, maging tapat sa paglilingkod, maging tapat sa iyong pamilya at trabaho, maging tapat hanggang wakas, lalong-lalo na po sa loob ng iglesia. Dahil ang tinutukoy po dito, mga kapatid, na sa laping gintong ito ay ang aral na pinagkaloob sa bawat isa. Kaya nga po, sa ikatlong punto, ang katapatan ay may gantimpala. Ang tatlong gantimpala ay binigay ng Panginoon. Papuri, mas malaking pananagutan, pakikibahagi sa kanyang kagalakan. Yung papuri po, mga kapatid, papupurihan tayo. Opo, ang mga gumagawa ng kabutihan, katapatan, mayroong reward. At mas malaking pananagutan. Opo, ang pinagkaluban po ng aral ay may pananagutan. At mayroon pong gantimpala patungkol po sa kanyang pagkikibahagi bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Kaya nga po, sabi sa propeta Daniel chapter 12 verse 3,
ang marunong ay magniningning na gaya ng nagniningning ng langit at ang umaakay sa marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Yeah. Yung aral po, yung mga nagtuturo na ibinahagi ng Diyos ay magniningning, sabi niya. Dahil pinapangaral ang salitang ito. Lalong-lalo na po ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya sa Mark chapter 15 verse 16, 15 to 16 po mga kapatid. Marcos chapter 16 verses 15 to 16. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalatay at mabautismuan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang bawat sumasampalataya at mabautismuan, ito ay maliligtas. Yung tatanggapin mo ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Tulad po si Yunuk na binabasa niya ang aklat ng Isaiah at lumapit sa kanya si Pilipi at ipinangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Nung kanya pong nalaman ang aral patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo na ating pong tagapagligtas, agad po na pinahinto nitong yunok ang karwahe at sila po ay lumusong sa tubig at siya ay nagpabautismo, mga kapatid. Itong yunok kay Pilipi, dumating ang kaligtasan kay yunok. Ano po ang binabasa na hindi maintindihan itong yunok? Na binabasa niya sa aklat ng Isaiah. Ito ang kanyang binabasa po, mga kapatid. Sabi dito sa aklat ng Gawa chapter 8 verses 31 hanggang 35. Sagot naman nito, paano ko maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Pilipi ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa katayan, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya ay hinamag pinagkaitan ng katarungan. Walang sino mang makapagsasalay sa tungkol sa kanyang angkan sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Nagtanong kay Pilipi ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Simula sa kasulatang ito, sinalaysay sa kanya ni Pilipi ang magandang balita tungkol kay Jesucristo. Yung ebanghelyo na si Jesucristo siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya sinabi ng pinuno, tignan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Sa verse 37, sinabi sa kanya ni Pilipi, maari kung sumasampalataya ka ng buong puso mo. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo, ang anak ng Diyos. Yan. Kaya po sa 38, pinatigil ng pinuno ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at pinautismuhan niya siya ni Pilipi. Binautismuhan po ni Pilipi itong si Yunuk, mga kapatid, o Yunuku. Dumating ang kaligtasan dito kay Yunuku. At mayroon pong reward, mga kapatid. Yan po sa bawat
Kristiyano. Yung mga nagtuturo ng ebanghelyo, yung nagkahayag ng kaligtasan, yung mga apostol. Hindi po kasama dyan si Judas Iscariote dahil siya po ay nagpakamatay. Si Apostol Pablo, sabi niya, mga kapatid, na nalalaman niya ng kanyang kamatayan, sabi niya po na darating sa kanya ang korona ng buhay o crown of life. Ibig sabihin, siya ay puputungan ng korona, tatanggapin niya na ang kanyang reward, mga kapatid, na siya po ay naglingkod sa ating Panginoon Diyos hanggang siya ay patayin. At hindi lamang po ang mga apostol, kundi ang mga Kristiyano na nanabik ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At yan po ay ating mababasa doon sa sulat niya kay Timoteo. Dito sa ikalawang Timoteo, chapter 4, verses 6 hanggang 8. Sapagkat dumating na ang panahon na pagpanaw ko sa buhay na ito, sabi ni Apostol Pablo, ako'y mistulang isang handog na binubuo sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ng dapat kong takbuhin, at nanatila kong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang magkatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat na nanarabik sa kanyang pagbabalik. Sa mga Kristiyanong nananabik ng pagbabalik ng Panginoon. Nang inaasam nila ay ang reward. Buhay na walang hanggan. Kaya nga po, sabi sa

ang kahihinatnan nung isang taong hindi naging tapat sa Diyos. Ayan. Yung aral na ipinagkalob sa kanya ay kanya pong ibinaon. Hindi binigyan ng importansya. Hindi siya naging tapat na Kristiyano. Ano po ang sabi ng Panginoon? Doon sa huling talata ng Mateo chapter 25. Sabi niya po dito mga kapatid, sabi niya, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Yun po yung isang servant of God na pinagkalob sa kanya ang aral na hindi niya pinahalagahan. Sabi niya dito sa verse 30, itapon ninyo sa kadiliman sa labas na walang silbing taong yan. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Ayan po mga kapatid. Mayroon pong parusa doon sa mga taong hindi naging tapat na lingkod sa ating Panginoon Diyos. Napakarami po na mga mapagkunwaring lingkod ng motibo ay isa lang po yung kadilalamang kagustuhan, lalong-lalo na po sa panahon po natin ngayon. Marami pong mga ibang religious group na sila po ay natutukso sa salapi. Yung iba naman po na ating pong napapanood sa social media, sa balita, sa TV, ay hindi po kanais-nais yung kanilang ginagawa. Yung nanggagahasa, opo, isa pong mga ngaral ay nanggagahasa po. Nagtuturo ng salita ng Diyos, nanggagahasa. Yung iba'y nahuhuli ng nangangalunya. Yung iba naman ay gumagamit at pinagbabawal ng gamot. Napakarami po ang ating napapanood sa TV, sa balita, na yan ay mga nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga po, sabi sa Mateo chapter 7, marami pong tumatawag sa Panginoon, subalit ito po ang malungkot. Sabi po sa banal na kasulatan sa Mateo chapter 7, verses 21 hanggang 23. Hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Verse 22, sa lahat ng sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami ng palayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Verse 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Marami pong mga tumatawag sa Panginoon. Dumadalangin, naglilingkod, subalit hindi sila kilala ng Diyos. Yan po ang sinasabi sa aklat na ito. Dito sa Mateo chapter 25, verse 21, ay nagtuturo ng tatlong dakilang katotohanan. Dito sa Mateo chapter 25, verse 21, ang Diyos ay nagkakatiwala ng pananagutan.

Ang Diyos ay naghahanap ng katapatan. Ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa mga tapat. At ang Diyos ay nagpaparusa sa mga hindi tapat. Yan po ang ating conclusion, mga kapatid. Ano po yung main lesson natin? Ang tunay na lingkod ng Diyos ay makikilala hindi sa dami ng kanyang tinanggap, kundi sa kanyang katapatan sa paggamit ng ipinagkakatiwala ng Diyos hanggang sa wakas po. Yung aral na pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa. Ano po yung hamon nito, mga kapatid? Kapag dumating ang Panginoon upang humatol, ang pinakamahalaga hangarin ng bawat Kristiyano ay marinig ang kanyang mga salita. Mahusay, mabuti, tapat na alipin, halika at makibahagi ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Yan po ang napakagandang marinig natin sa ating Panginoon. Na kapag dumating na siya, yan po ang kanyang babanggitin sa atin. Ulitin ko, mahusay, mabuti, tapat na alipin, halika at makibahagi ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Tanong, paano tayo magiging mabuti, tapat na alipin sa harapan ng Panginoon? Tayo po ang makakasagot sa tanong na yan, mga kapatid. Dahil sa po sa atin na pag-aralan, sa gabing ito, ay huwag po nating hayaan na mawala sa ating isipan, sa ating puso, ang bawat na pag-aaralan po natin ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ang katapatan sa Panginoon ang siyang pinakamahalaga na ating ipagsusulit sa Kanya. Kaya po, sabi po ng Panginoon sa mga naging tapat sa Kanya, mahusay, mabuti at tapat na alipin, halika at makibahagi ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa aking programang The 11th Hour. God bless po sa inyong lahat.